أحبائي تابعونا عبر إذاعة 2000 FM سيدني أستراليا. وليد توفيق.

0: Koi, Fangu Fangu, Offerenite. Okfang ma fora to ko kala mani fe fe flight ko to ape time mi fa ki ono me fika hiva balu ko ni ma fika radio radio 2000 FM. Malo mo la maria ho eki pe mo lei ai tonga mo e bulangi ko to wa utu ai ai ui ai fango fango ofele ni te.
1: Flight temi aho nima o sune wa fe wa ono ko o sai fa go ho ko atu a polo kala ma ui ai fang fang wa fele ni te fo ma fola tu hele tio tu triple o mi loto be wood pe mo no tali tali re go be mo tu se da ka nga tonga ngo na tu nga lo ya pe nga lo pe ta polo kala ma ko ya o e fia fini o fla hia chi ga to lo ke re ka ka ma ke mo to lo ke mo nga o e ma ma hi Ova tuka te mautolo e ngai api hopo a te pa mok mautolo toa pe whanongoa e polo kala mani e tapa pewa e kolo pe o te tau pe he ngalu ea pe koe ngalu o pe. Wa whawhetai he tau tuu ta mai ke ula ki flight e mahina koe ni koe sune. Te whakatonga pe utoka maari e ngai mea koe toa pe ngai whitu uongona tua e tau polo kala ma o e fiafini. Kisi angai loto pe koe ngai le tofare whi kuki moha whaahenga whaingataa o e whanongoa ngā. Whatawanga hiwe nonga pe mui whi maare a tua no fwoi a mō ngahi loto pe mō mō ngahi loto whare. Ko ngā ulo ke tau polo kalama ke whakawhi loto ai whangwhang o whelini te.

Kong au lua kia e tau pulkala mag ve fini fra fe lotu a e fang fang o frenite. Tu e tar tali re ingi mo tultu fra wa o mo le tio ke tau fe awa tu e tau pulkala ma o e fia fini. E tu o tua e tau fomatala ea pe ange ka e ngai pulkala ma e kua hiri ue fuga tau ngahi uni o ngonga mei tonga. Fram pe e fanga maari ke tu o atu pa me ngahi fomatala ma ngai ngonga whakaloto whanua. Ki hanga pe whoki e tau ngai whanonganongo pa mwe tu uaki. Pea mwe tau ngai whasi ke whakawahama pā ki a tau programa koi a o e whiawhini. Ege, koi ni e tuunga o e tau kimu o pea whakahoko atu ai whamatala e ai ke wikeni. Koi ni e tau wakawhasi koi a ki e whiawhini.

0: Na e tali i he falealea i he pongpongi oi ahoni ai lawha wawawin ai whakahoa tu mei he pule anga ki he liliuhingo ai ngā he potungawe e ni ihi ai pule anga. Ko e lao ko e niok i loa ia ko e lawha tontonu ki he ngāwe whapule anga wanoa waono. Ko e lao ko e ni nei whakahoa tu ia e he pale miano pele whawhanua ma katu unga ke whakamā opo opo ai ngai hingoa ai ngā he potungawe o whakatatau ki he hingoa o kutohi i he patseti kai malawa ke tāli e ngahi kongana e whakatontonu i he patseti whakangā. Ko e ngahi potungawe e nima he pule anga ne whakatontonu e he lao ki e nau ngahi hingoa taktaha ai ane kau ki ai ai toki whakalao e ni a e whakamā wahe wahe i ai potungawe tak mamata me i he potungawe ngahi ngawe lalahi ai pule anga. Whalahi e hingoa e potungai whanua me kolon whae na tula ki e potungai whanua, stavea mo e palani kolo. Whalele e hingoa e potungai paanga ai ane whaka mawa hei i he wanoa tāhiwa ai wa a palani ngā we ki he ofisi e palemia. Whafoki mo e hingoa e potungai whi whakatau aki mo e langa whakalakalaka whaka ekonomika ki e hingoa nei ngawe aki ki mua i he tau wanoa tāhiwa. Pihei foki ki he tokwha ofisiale e whakamawa hei e potungai ngō we mwe tautai ki he potunga we kehe kehe e ua.
1: Ko ngā hingoa koe nei whahu koe kohiri na ki he ahano whatonga. Ko ko hinga whawawe e la koe ni ko hi ke whenapasi e ngā ue e pure a ngā mwe whema a komi pahanga ke update e ngā hilao kwa pihei foki ki he tapatse tiu kumori mori pesea. Ko ngā no noen se Tāpēc ngā hiriu kō fōtū mahi lā koe ni ke uhi ngō pōt ngā pūre a ngā o kundima. A ia koe rāk hiriu, tam he wāwhe tāni māsea, a mono whapipiki mai tak mamata ki he mōhi, e nai tō o e tak mamata mi he mōhi, i he wāwhe tāhi wāsea. A mai ke ahoniu ke tū pe ia, a mai mōhi. Kono tok fa mabahi en ki fa ke tatau ai ma ke he koe ni tak mamata me he moi tam he wafe ta hi wasea. Ai koe niri o waki o fotu mai he lafa hanon koe ni e o ki ki he pon ngawe savea kono tok tana ki mai ni hingo savea pa mo special planning. Ne o ngo o swa hoko pe ngawe koe he pon ngawe me tike ki update i e tau me hono niri o mea koe ya e pui anga e tolpo o sise. Ke diri hona tolu, e potna e paanga. E wafe tahi vana e whamawahe i ai paani me paanga o whapipiki e ofise paremia. Kona tok diri o ansea, tau ni wafe tahi va. Ke potna o koe ke ngahi whewhatau aki sea, o roto potna o ke whafoki nao hingoa ke hingoa koe na e ngāwe ake kot ngāwe ki mua he waftāhiwa. Ai nei tok liriu mai pe waftāhiwa na ngingoa ki he MTED. Ka uloto e kot ngāwe ki whafo ki nā ringo motua, pa tānak mai ki ai innovation ni o hangepe whamatala e tōn praimia. Ka liriu whaosi sea, koe liriu ia ki he kot ngāwe koe ni Egni Stango we. Pe wafe tahao no, nai whamawahe, ai tōtai me ngāwe. Kua mai ke ahoni tiki whakakato e ngāo ke no ririu hi ngoa whakala. Kuna tok whāhu mai ke whakakato e ngāo e pēsē.
0: Neo ngona ia e ngāhi whakawhihui i he liliu ai ngāi hingoa ko eni i he potu ngāwe ai pule anga, ka ana e lautu o tolu ai lao o tali i whalea lea o ikai hā whakahā loto. I he whemea ake pē ai whalea lea ane awhi, nei o hāke ai e tokanga ke whalele i ai wāhenga o kaungai whapure anga, ka uhi koe hiki koia o totongi koloa, ma tui mamāwhange ngai se vesi i tonghani. Ko e tokanga koe ni, nei o hāke e whafofonga kakai o tonga tapuni mā toketā ai sa keke. Nei fotu uai e he whafofonga kakai o tonga tapuni mā, ai sa ke walueke, ke to'o ai whaipaanga e he pule anga ai maumea tokoni ai lautohi pule anga. Holoki mo paanga e 1 miliona ne wahe i ke ofise palemia, ke whaivia ke tautupu ki he paanga pe e taha miliona. Pe he foki ki holoki mo paanga e taha taha miliona o wahe i ki holofa paanga ki ai wahe owa taimi, pe wahe tu a taimi koe a kaunga we ki he paanga pe e ono miliona.
2: O kwa e 1 miliona ku pokam fōu o pito pei. Ni ki hapa anai ki hapa pokam pei. ulaki mah ko tahamriona ke to tupu ko lo fo ko patung ko patunga ko mia kalau tonua na tonga ka to tupu ko ko tupu ke premia na ton ke ki vakai yen na ula va ke hame ka pau ko fo tu na la va matolo ne ke wesi da e ta mea a wa miliona ko ni ko lo ko tahamriona ko ai ya ko ka to tupu ko ma ko tahamriona mahal to kan de na ka ta ke ke la ve pe mo e kon ki fai toko na tabu ko fo tu atu mo ke ka we ku risi ko e Oku fuvivirien, oku tarka ngotuani, famwe more ika. Oku e famore more. Ohono ua. Koe potungai paama. Ulaki koe ni mabriona koe ni, oku haa koe ni, oku talamai koe ni ki he kola. Oku eke piau ki he ekore mea famwe more, na muta anu moe papi, eta moe vimino eske sino koe ne, oku ne toa ngai vahena, ita faa koe ni. Te kohui ko tuk tai whainga tā kohla vei pē tau ngā. Ka koksi o koe ni i he mea koe ni. Ai o mahino koe nima miliona i heni. Ka koko fotu ateo, ka pau koe nfu viviri. Ko tonu ke whapanga pene me lot. Koe panga koko mahi overtime i. I tau whapanga ku hoko, a koe nga hoko, taha taha miliona. Te hemo tuan fu lahi. Ange pe ko mea eksea. Ka ko lahi kau waka, kau ngai whapu, toko lahi. Ko teknoloji ate pakai ate ka ofa ta mo ei ai lahi kamu ko me ai me ko si pe ai ai lahi ka ko lo pe ko ngai potu nga o ma hui nga o ko ai ton pe ya na na to ton gi he ka ko je ke no ha ko ni ma na fa more ka ko ko re aku ye to fa ha bakai ko ni ma ko ni o ku i he ai ke ko la tu ku hui fo pe ta ta ha ya ke ono tu ko tu pe ha ki me ai lo to la va pe ya ai Lava pe ya nomi pe loto. Ko e mo kai o kaunga ko. Ko me ko fe fi ha tau te ai tau ai ah te au.
0: Ka na me a e ki pale me ano pe fa fanua o ko stale pule anga ai ko la pe seti e tolo. E pat set la loto nga ke fa pa anga ke pa anga. A ke pa anga ni ma miliona ki va henga o kaunga o fa pule anga. Na ni te pe o i kai ke fina pas le Lei eni moeanga ai tupu fra ekonomika ai fonua, ka hui ka sektoa tau taha aku nau omi lahi ai paanga tupu fra ekonomika ai fonua, ka aku ikai ke whakaivia mō ki nau tolu.
1: Fa atu ni ai, ai hiki tō o to tonko loai he fonua. Ka uhi ka whirma o ka unga wha pureanga, ka unga wha sipaniki. Ka mea ka niu perepengis ka uhi, hangi ka mea nau lawe ki ai sea, Koe tukwha ekonomika e whanua, o ki kai ki tō o ia mihi kau ngā wha pule a ngā, o ki ki tō o ia mihi pule a ngā, o ki maui mihi sekta tau taha. Ai koe Golden Coast, o ki nehanga ko o mai koe Golden Air, o ki kai koe pule a ngā, koe sekta tau taha. Ai koe nā tau nā ngā wei mo wha tupu, ai hiki moe tō e tau ekonomi. Ai ua whatongia rewe pore anga ki nau hanga o whao ha whornua o ne whai ai se tātau taha, ai ap ne hanga whātupu ai mau ngā ue, ai ap ne hike whāhenga ngā ue kakai, o mātu o ngai tōro no e kau ngā wha pore anga ko hui ka nau hiki ki se tātau taha o mau lunga ni whāhenga ai. Kei anga whewhere wa tau whenga e ke hiki ha ke tuunga ai kau ngā ue, ka mui tū ngā unā wāhe, o ka pau tau whi au ki mua se tātau taha tō i mālohia. Ka se tātau taha tō i mālohia nge, o ki kua se tātau taha i tonga ni sea. Ka se tātau taha i atu pereanga, o ka tau whi au ki mua ia. O ka tau whi au ki mua wāhe ngā tō i lele i ange, i e tori a kau i Asteria, pe a Monusila, Me ngahi ngā au e ia o kiki fumaolunga i Amerika. Koe o nofo liri i ni mo mea koe o kiki fufirma o ha qualification ni kesea. Ka ulaka ange ai se tātau tahi tō pure anga i se tātau tahi tō ngani. Ka au tau hanga fasisina ai se tātau tahi tō ngani i hono whaiviai ai pure anga ai ia pekai kai ki ne hanga whaiviai ni se tātau tahi. Ki whawhiho naki pa mui toenga pure a ngamu mamani.
0: koe tokanga, ka hui koe kauma o ngāwe toko lahitaha i tongani, koe kaungai whapureanga o whafuafua ki he toko fituafi. Kai ki hoko mahino fo ki he tau kotoa, koe paanga e te au he vanoa miriona, o ko wahe i maupe i he tau kotoa ki he vahenga koia o e kaungāwe whapureanga. Koe uhi koe mahu inga ahana whakaivia i kakai o e whanua ke nau ilo ai mea totonu ke whai o ka hoko e whatamak whai na tula. Ok, hoko hoko a taipe ai ngāwe office whafonua ki hono pule i ai ala hoko hafata makipe NDRMO ai polokala maanko whakatau kei mo whakalahi ilo ki hekakai e whanua tau te fito ki hekau ngāwe ulua ki tokoni. Ko e polokala maanko koe ni ulo tonga whakahoko ia ki he vahe whanua e wa ki hekau ulua ki tokoni koe ia i he vahe whanua. Whai ki ke tala noa ke ia ki he hoani pia moli te atau kapo.
3: I he whakaike eke e o ngonga le te o tonga, mwe o fisa o kune tukanga i kina proklama ngā ue i NDRMO, welia mi tonga mana. Nāne pehe ai koe ngāhi ngā ue mahu i ngā o whakahoko i ngai sentā koe ni, ka tau te whito kia ono whakatau kei ai ilo o kua ko i ke ngai fōfua toko ni, kia ono teu teu i ai kakai o tūku i kolo, kia nau mo ui ma teu teu, o ka whaiwhaiangi o ku hoko, whakafokwha, hawhakatamaki whakainatula. Koe polokala māko koe ni o iai e tamua e ua, ki ono whakailo e ngāhi ngā ue to tonu, o ku tonu ke whakahoko i ngai sentā e ngāhi o tu motu, ke ngai mea whakafokwha, pehe foki ke whonga ngā ue e ngai whale tuku anga koloa ki ngai taimi whakainatula.
4: He sistemi koe koe ngā ue aki koe he sentā whakafonua ki ngāhi mea whakafokwha, ai kwa ui koe National Emergency Operations Centre. Whaiai whoki e kau ngā aue, mau wha aue ki tu hangi ka polisi, moe kau tā ma te afi. Pea moe kau so te ape ka pau whema oe nā toko ni. Ki he, he ka oti nei tie, ka no whaafi o kotaki koe ngā aue mo, tau te whito ke ngā hi taimi koe whakatamaki. Ai a koe ura ki ia. Ia, ai koe ua koe koe warehouse, ai koe whare tuanga koroa. Ta taupe moe moe ki warehouse koe au, mau whau i toko ni pe ki tuake ka utamata taupe. Ki hono stoka koe koe nau nau, ka pau okulahe whakatamaki. Whanki whakatamaki ki au, mga whahen tolo pe mau tolu he ofisi. Ka koe taim koe ua wei ko fu overwhelm capacity pe whau i rewa. Ai koe warehouse, ta taupe moe ia. Koe ako pe ki heanga koe whakatutu koroa koe hae sistemi mga wei aki ki hono tufa koe ngā hei koroa toko ni ki he kakai koe whaingata ia. I he whakatamaki. Pea moe ngā hei ia process i pe koe ha hono a stoka koe ngā hei koroa fo ou hau. Moe anga koe hono au ki tua. Ai koe whai tamu ala hei pea ua. Ai koe ura ki pe koe whakaila te ngā hei whunga ngā ue koe sen tā whakafonua ki ngā hei mea whakafukwha. Pea koe ua pe koe ngā hei whunga ngā ue koe au e hausi pe koe whare tuanga koroa tatio katamaki.
3: Nāne toi pehepe, koe ngai whenga mālia lele e ni ki ona whakaivia e kakai o e whonua, koe uhia koe mahu inga ai mo ui ma teu teu ki he kaha o. Koe prokala māko koe ni o whakapaanga ia i he Pacific Humanitarian Warehousing Program o whakamalumalu ia i SBC. O kua tonu he nea mahu inga e kaveinga toka teu ki mo a hawhata makwhakai na tūla ki he pule anga, kai peheke kakai o e whonua i he whengawe a ki whakataha. Nei ka mata e polokala māko koe ni i aho tūsi te i wawau, pēnei kau mai ki heni e kau polisi. Tā ma te afi, kai pehe ke kau ofisa pule anga, me ngāhi fōfua toko ni kehe kehe pē. O kua manaki ki hoko ata e polokala māko koe ni ki he apai mo ewa i e ngāhi tau mua ta tau pē. Mai o ngonga le te om televisione tonga, ko auri tea tau kapo.
0: Pea o ku ka watu ato ngani ke ngahia lelea me konfleni silahi ke totono e kakai whaingata i e whae sino. Ai ak whahoko ia ke lui ofis i o kautaha ngahi pulenga whatahataha iu e nā i niu i o ke Amerika i he wikeni. I he tea watu ko ia a mamani ke ono whailonga e ta ua fulu talu me whamu o ni ko ia konvesi o ke totono e kakai whaingata i e whae sino. Pokai Convention on the Rights of Persons with Disabilities. O ka wata e kulupu me ito ngani ki he whataha hono tahiva ko e ni ayok iloa koe kosp tahiva.

maila mare ho ik mo lele ton ko tope ko ongo ongo e a flight ko ni ho ful ma wa su ni wa fe wa no oku amana ki ke tuku atu ki nga hi fare fai wa ko i New Zealand he ma hi na ko septema a tala noa o hello i he malai akapulu John Long ko e fai vani o ku kaunga tare kita mo fa fai vai a e toko ta fa fai tonga ko ia a vea ma fileo o ku mui mui e he tala noa a Jona i he ne mo ui e ne foki ki tonga pe pe foki mo ne to foki mai ki New Zealand pe mo ne makape ha ke ko ia i he malai o e sipoti na pe he e vea ma fileo na ne fa pa pai o ku malu e tala noa ko ni o Jona o ke fuku mai manaki e fu fa lele ta to tongi a fai vania i he paake te whaiwa i tonga, e konga ki muiko o siulai, pia toki whaireva ai premia i New Zealand. O ku kei whakaake a ke ai pē ai kolomua a Wellinga Toni, pia ku ongona mai hanu a ki nau tolu koe, na e whetukutuku me ho nau ngahi api nofo anga, i he nau ongo i koe he nau foki mai o sio, na kai ke aha mea e mau mau. Kai ke, o ku ke he ai nunua aia, pia mui whakahoko koe a he kau ngā ue, ai nau taumua ngā ue, he uksayange ai sinaki i he toki. I he taimini foki, ko i kai ke toi whakarele a ngahi whakatokanga matangi maalohi ko ia na e tala o i ngahi aho ko ia, pia ko to o mui whakatokanga ko ia ki he hou a e tahi. Kauku kei tukupe e he ofis whawhetu a Wellinga Toni ki hono mapure i ko ia e alo tāmaki mui whatupa ke kia teki nau tolu ko ia uku whanonga holo he hala ka e whakatokanga ki he ngahi makamaka ngahi makateka o uasi i he hala. Ko e kongalahi o e ngahi halapure a ngai a ki lotokolo, ko o swai e ngā wiki ai ai ko sirio. Ko e whamatala koe ko tuku mai me ko sirio whakakolo a Wellinga Toni. Na i kai ha mau mau whewe, ka ko tuku hifo ai tuu ngā state of emergency ia na e whakotuu ai. O ku lau pe foki ai poupou a Nusila ki he area pau koe a o Pāresi, ai ke hapai ai malu ko ia o e ātakai, o whamuamua e ngahi kawenga ngā aue ai pureanga. Ko e whamatala me he wharepa angkoe anu silania o pehe, ko na osi tokanga e gina tolo e tuunga koe o kuiai ia e whonua whapa anga, pe moe maumau e lava ke hoko, o ka pau e fusiau ai tauhia koe ki he area pau o Pāresi. Ko ia o pehe ai, he ikai vahe, o pehe na ikai vahe he potunga aue whapa anga ia ai whonua, hapatseti kouhi, he ukui kai halao ia ke nonoa aki anu silani, ki a rea pau ko ia o Pāresi. O pehe e lava pe e nusi la ia to tongi ano mo ua i a fuunga ke. O ka pau tene frasi isi a e tukuange ko ia a e kasa ki he ea, pe ko e tokoni ke ngahi fonua ke frasi isi a e mau mau i he ātakai. I he analaise o whamui muitaha ku o tuku mai o ku mahino ai, i kai a usia e nusi la ia a e ririu ki he ātakai a e ne fotu mai. Ko e peseti e walufa. Na e pefoke minista pa anga Nicholas Willis i he tau kosi, ko e tau whaingata a whoa pa anga lahia ki New Zealand, pe na e kai ke meilawa a hono whatongia. Ko e taha o ngahi nunu a ko ia o e tau hono wa i he Pasifiki, ko e osi pe koe a whakamerino pe tuu a Amerika ia o alu kairi aki a e ngahi pomu o e ngahi koloa ke he kehe i he ngahi motu ko ia o e Pasifiki. Solomone mo Papua New Guinea ugea e ngahi feitu uia o ku ilo i he tokolahi o ku tanua ia e ngahi pomu ko e ni pe a ku pāpā i he lorotonga o e aho. Ko ia ku amanaki ai ke wahe i atu ha kauso o tia me Aseleria, New Zealand, pe mo Amerika ke nau alu atu o fufulu pe mo to'o a e ngahi pomu ko e ni na e kai ke pā. Hange ko Papua New Guinea ke kau atu pe me kau sootia ke ono fufulu mo whapapau i koia o kuikai ki toi ai ha mahafu tene hanga o whakairi fiai ai nofo koe ai nofo malu ai kāinga. Koe ngā aue ke kumi o whaka auha ai ngahi mahafu koe ni. Whaka o sipe, sune a tahataha koe kamata ia ai whi auhi whaka māman lahi ki he ipu koia o e soka. O ku kamata pe ai tīmi anu sila ia whetaulaki pe mo Iran pea o kuia ia ki lolongo ia pe fefe he koe tawhaki e taha o ku ke ilere pe e tau ia a Amerika pe mo Iran o ku whahoku foki e vai ngako ni he a tahaono o sune pe koe whi auhi koe a mamani o ku wahe wahe a Amerika Kanata pe mo Mexico i hono host a whi auhi koe ni Matanga pe o ngongu ko koko mai makitatole ako ni whatau mbeke mo maha whao singa wikelele ko au flipa mo tulalo tua whatu.

0: Ia ni sa yang rani bulan bina kata lemai na turang amara madur bunga na leo kiki muni na lalai. O ni sa siya mati kumai ena mataka bina ka and then dai. Ongonga na domui biti eser ne na radio 2 FM 98.5. Ando bing karabiti ka nikina ena vei wakaro ito doko ena bukunda na ito kei. Ia na mataka bina nikua ando baka bina wale muni ando kere irati kuna italai ni kalumer ando beba kaniti ko bakayalo ena bukuni singa bina ka ninga rabita bina singa bina nikua kamasula kita leti kunga na nonde lakalako ena be singa satu ya matanda mataka bina nikua ando baka bina wale muni na bina rabiti ko bikianda ena mataka bina ka indindai kuna italai tala chiu wale batu na talang kasi ni walinilotu may na Liverpool City Church. Ena ba ibakan iti ko ba kayalo ka masula kataliti ko nga na nanday lako-lako ena singa ni mataka. Ena sana ba kayo na saraman tabi ko ayano mataka na ni ko ni ang rabin na katalatala?
1: Ang rabin na kabini ni ang rabin na kanawarong at kumay na sal ni kakamburaki ang buwan na mataka ni ko. Katali, menda na bimasulaki karungo dabata na wasa ni kalulo may tikibuki na nanday lako-lako na singa ni ko. Tapa bina bina kuba na turang na lo tambu ni gas ni bul ta ketiko na ilang kuba kongo sengan ito na kamen dara kuba ka semen dalo lele kina taro ani bul na ketiko a okere men dana zuba kero na dana masu turang a kimami tada kibi kimni na lo bina bina ka na lo ndok kai na lo rokobi kimni ke na lo iba kabin bina ka kimami kalunga Lutu me rongodi me kim talero roki na kabaka dor kin ndo na ka ena mataka ni kwa kim saklonga ta kim bakali suvi kim ni na baka bin binaka me nomni nga kim mi mas senga sar ni ndo na da tani na da chisu na ni mami kalo na ni mami baka mbulo ndo ndo nga amen okere mi ndana rita batanga na tale soni kuni tsukuma na luke ena kena wasitini ndana wili wili mana kina ndo me da sar na chinka rua. Amen. Savango na kendorong sauti na vika ongo sangalesi na turanga ile vitsulu katala ira merala ko vaka ya rua kaliwa kina vikoro kedanga kina vitikina savia ko kina kokoya kasa kavira endina sava kalewe na mbaki arasalo lelinga na vaka toni were okoya mundungi masuti ko na itau kini wera talayane so na ivaka tauni wera kina nono wera amen dula korida osta talay kimundo yani me vakana lami ena kendro mali wana ulifa kakuni kauta na tanga ni lavo sena tanga ni kakana sena ivava kakuni vekinda vaki kiko endua ena ngauni sala ena vivale andu ando sa durukina kama ndeliu meado na vakadengo kina vale ongo. Ia kebuka kasati kukina na kamata sayanga mevaka dimui. Ena toka vike mundo na vika na vivaka dimui. Ia kebuka isenga ena listali vike mundo. Ia ena vale kwea do tikukina do kania kangunuba na vika erna sulia. Misandondonu mesoli wana tamata ndauda kathaka na kena isau. Do kauta na vila kwea, do kako ni vila kwea kike na vivali. Ia, ena koro keda nga ando dhurukina, arasava kadi ngui ki mdou, ndo kani ana vika sa tau ki mata mdou. Kabaka mbula ira, natawi mate erasaka umai, kakavi ira, sabula kati ki mdou na mata nitu ni kalo. Ia, ena koro keda nga ando sa dhurukina, arnasenga niba kadi ngui ki mdou, ndo lako, kina kena esala kakaya, aku ni soso ni nomundo koro sa kampit na vay ki mami sa guwara katale vay ki mundo. Ia, dokla kinang, ia, dokla dinasar nga na kaungo sa wala kati ki mundo na amatan tu ni kalo. Ia, kausaka vay ki mundo, ena zaba kalilay, kosutoma, ena singa koya ena dava kalevu na koya meni ona ngandre me torre nga na bola ne na taito no wa se rua kena kena nga vitu kena walu ia na kake nga mustai vakarau ena takada kwinaka me ka koni zaka me ka koni dala no mu iva kabubuli moyalo nga sengase moyalo sabspa o sabakando ndonu tiko ongori ena senga ni lewai meza me mandu aki na kukwesa tani ni sa senga eva minda bebeta kikina mataka ni kukua uli karawika na nabosin kalo sanda bimaskula ki oti singa ndi ndai sanda baka binibinaka wana turang na utambu ni sarao ni ndarungo wanda na batangona ni pisindu sini nonda mbula ama babu ni vinaka na mataka kwa ana avia wa stolunga na baka sama na kene matai o kenda kenda ngo enda kalivi enda kalivi menda tukuna na itu kutu vinaka enda sava kambulai sava kule kenda na turango chusindu da sava iyo taka na nona veka vivi kasan sa sava kai arangi ta ki audio ko e na ngau nga enda vaka io ki na vona klo da tori ko e na nda turang kai kambula e vaka i arangi ta ki kendo ko e a vosa ni klo a vosa ni klo na nda na nda ilo ilo se na nda nga se ni vuli ka vaka ki na turang na la tambu ko sa vosa ki kendo na vesinga na sa equip ta ki tu nda sanga i vosa ngo ko e na vosa ni leso ni ngo Ebi talai cukup itu nama sepele. Nipu enda satalai. Kian tanah nona ti sepe satu kungo itu. Nanti kina ungo itu kuna cukup anggo. Erto yaru rua kartu talai ya. Merto lakoyani hiburbura. Merto leku kuno boli na bukan itu. Saat do na bos tu kuna cukup anggo na kina anda tu ilik cungo. Balik tanah sama tu na werre. Elektrik anywhere, enam tambolei, itu na assignment solingo weekend itu, embolei kita tu na bos ni kalau me kalaku, me da sarungon dan daski sa authorized weekend doko ya, laku yang beruna, macam itu kaku nilai. With wings like eagles, they will run and not grow weary. And then I sang any thing more than a vacuca take and then on the domas mass. Sangatunuka weekend them in the laco. The laco and Katukuna to Kuvinaka. And I lacola congo, Sinvacata, and I lacola con in Mungandi. Go and I lacola con your laco chicken and on a mission. Or caught a chicken I took to Kuvinaka to Rango Chisu. Amen. E ka weekend na vos ni kalau da to ili kame na bola ni taito mentang gasangase mentalo matua me da vos tak nga na vika vinaka da ka kuni ko to tali sukan to na itu tuku do tani menta ko tanga na itu tuku ke jisu amen e na turango jisu e va e ve talai ken balimbalean ni sa ni talai o ko e equip te ki authorized te kena. E sengon na doon kina menda rere, se menda alilay. Ngiti ko na bango kwa nindo sala ko, kako ni menda focus, eh? Kako ni kuta, endo na ka, wakayango. Na nonde lako lako ngo, menda sa, kasar nga nakalo na rutambo, ni na baka yarang ito kikenda, me kwa nindo pa nila ilavo, se nakakana, se nabikataleso. Trust. Mosta ambito serang apa nak lo? Ni nak kau cuci kento, nak bunua, nak sulia mebi kento, na yalu menda tukuna kena na bos ni kelo, karena wakarota kata langau kena bika tau dok, mebo kangai bos tu kena bertona tu sepil. Tunjuk kau dah ulako, tukar kau ni lako tu ngapa Italia? Mundo ulako me, nampu fokus me tukar na cavin dalam cuci na. And the Kilkanda really could give her not taking it along go, and the late Gunachico, yet Tanga Lestal Mortugo, the two senior of Sarnabon and the Tuxara, Nalisoni, Ertulis Mayer, don't can honor to Ricky in a marrow. Maintaining on and of a camer to Tangaya, yet in his house on a calo, a cotalave in a Tanga, a cotalave in a nanon the rere, a cotalave talanga non the Tavacombota. Dar pakam bautan dar lakon dar itu kunialo dar itu kuna na binaka ni turango chisu kau tana itu tuk binaka ye rango itu kuna chukina na ngonar tu lesu mai kina endo na kana nonar tu marau atu reki er tu marau endo na reward e ado bat tani salim bula na tu bimate er tu mai reportaka salim bula na tu bimate sarle solim bula oir na yali tu dar sa sireki talanga oira Karab sukitu. Mataka ni kuwa ubi mbole kito. Ena varong chukumena wawal ni kakambra kionko. Me ndatu talairo rawa. Me ndatu lako. Talairo rawa, lako yani. Damasu ndatatau nakubwana kalu na ilako lako. Talako yani. Datukun na itukutuku binaka. Matanando na ka nabisuki. Ratungu na naburuburongo. Rabisukitu na tubi mati. Rabisukitu bakayalo. Ya. Okenda sa equipment kitu satu weekend na yalo ni klo da lakwe ani menda tukuna na beka tukuna na altambo we tukuna alta kavale lai nungu lakwe viti baleta ni wa wili kasartunga na leso nungu na mataka ni kwa au lakwa ni viti na endona vosa etukuna tukubia na wakamironga de tukuna longu ni tukuna tukubango na kena vosa vavalangi do take chukanga da was my bit do take nga this is keep sowing the seed heaven intends the harvest na nonda na harvest ngo no na chukona na turango chisu ke na tete ya una numa ya una tete nda tete sura pai lavo se na tete na vika vinaka ke venga nda te vaka chukona nonda mbula se nda solika se nda yalo vinaka senda tukuni yalo na vika vinaka kedanga nda kavu chiko nda bita chiko menda kavu na buku ni turanga ya na nda seed nda teva ke chiko na vivo no ke nda lako chiko kina lako chiko viti nda yalo le suliana kango sulia sona ka ya ya donga binanga una ninge lesta le ninge lako lako ngo sara tu sara nga o ira rasa rasa nga tali ninge loma loma ruwa non rabe sulia non rombo lo wana kelo do na kawa kina wana kelo ya umanta nga buka ukinda tali chuko rasa limbula go na businessman rasa limbula chungo na daka daka na loma ni vale ni vola vola rasa limbula ulak deka nangu lesu nga ni vola vola tukuno ko via wel to view chuko na arthritis mara man india ya awango thaman dei ko da ka chuko na bising na kalu ta bu ko na do mas chukina tuno ko ya o ya undo ngara vir chuko na buddhist na nungu ta bisar ngo ya ni pelu tu u vasli mana mata kau mo vas tulta kana mata kau mo bakan ya na mo bitu ti mata na na kena kakana bisi e ba pa jaman samantanga na mata kau ngo Mendo va pejamas na kafi, e vai sulta ki na mataka. O che sa tal no vivo. O sa vango, ah? O chingori a ta trova, e reda. Na arthritis ku ku tuna chingori. Per uni wa sa ku ni via. Na arthritis ngo na for life. O na to vio tunga na arthritis ngo me do vo na no mbule ke tu ki na ngo. Vango reda. Na nimber mandanga ni umasu, mo masle kiko, Aona vina kata meo introduce taka na le turango chisu viko. Au pa madal take de wana mkula ni wuna nonde wala wala dhana tamata. Au tukuno wana mbula ngo, ene ato ne vesau, waka, waka tu sana, numi wala wala dhaka, dingo kane turango chisu, meno mu turanga kana mi wala mbula. Au kinda dal tala mataka ni sango, ni sa tukuno kwa, na ngo na loma ni nona office, tukuno wango kwa, au sabi tuni. Ausa beautiful even a bit of Macau can a vacuum boat to Macau and a mentality Macau. Ausa viving go to Rangang on the Turango Chisu and Guturanga Bacambula. Nasingaya kiro sigoma na turano chisu au masula kikoya au masula kana na healing na nona mbula au mbiu mbiu mai aloko mai sama isinga vidhe kiro tu sangengi kili mai wina office nesa aloko mai ndona aloko vivu ni wai nona report sai ali makandua na arthritis na mataka ni kuwa na kaluli na ngarabu chuma talai kende tochi tu lako ni buru buru to doka kuna utaka na itu naka era preciso era solimbula era pakambula ina to mate ikla nenda lesu mai dana kalonda reke la vet tal na londa e bolita na ya londa inda tostu nga bona kalo menda klachiko na kalongo kwa kalo le mundu ndo na burro burro kidingo senga nindo ro seta kana na kalo na na glory o ko evita lai cha na matani kwa na sala kumi kia sa pena longo na vika sa vakador tu na kalo mai viti na vika sa vakador tu na kalo ike sini ndo na kaende ndre wa na kalo wo si vito ndo na kalo ngo na kalo na na nonda ngara viko anda sulia to do kuwa na nonda ndina o kenda ndina lele sa tu vi kenda eni nda sa sulia kuwa o ko sanga i huku dharta kana vika ke vitu vi kenda me ta toka tu kina na kala kuni vi singa Ambole kenda na mataka ni kuwa. Ambole tani sini ndi kuwa tali chuka na kukurongo. Isenga talanga ni ndo naka. Reitha, au mandanga nungu reitha, na simple obedience. Tunu wango na vosu ni kalo na simple obedience. Talai roronga, o waka yotaka, o da kamsar kini ndo naka. Mekua ku ni nda talai ndrendre, ni nda sawilika rongo ndo na vosa, na rongoda, dangi talai ndrendre, oo. Gore na vanga ngo pango senga o kenda menda tu da na makumbuta me bukan sa da kada kata kina vika sen lo rai o kenda menda tu da ke nganda kalawa tu da ke kala tu da ke tosu na no tos tu ngango sa tos sar tu ngana vita le ni klo da tu kuni alo ta ke chiko na da na viva kumbula ini tu kango jisu not by might not by power but by his holy spirit Amata kanikua, o sambolei kenda chuka amata kanikua, nesengaina kauko.

nungu au sombe ani na airport o vakanga uru nangono reide ani ke nalomani airport mairni inandi e vakanga usa reide ke tunga na tamatar sa solimbula tuvan klo nanungu rai usa sininge ika reide meo vakame o menda rei tuvak tamata ia longo usa vak bauta tuyani usa vak blai erra tuviti ia Rona nungu brother ngu kwa pa business ke tu mai viti e nando taron kwa. Ata pa nung business tu nungu, I'm one of the best in Fiji. Na nungu side ni business. Ya rungu rungu tali mpulangai na airport, na loma ni airport. Vavi wetini. Aunga rida tuku na kalungu sindo na kandendri kwa. Sanga tala kani kwa kaya la yala ndo na kame, tuku nungu kasi u kasi ya nga. Kwa na loloma, e wo si vita na vita kene lo mani ra mera vaka mbula i mera les mai mera mai vat mera mai enjoy ta kana mbula enda mbula tu kina ngo na mbula senga ni besuki na mbula senga ni ra vaka lo ma odo taki se na mbula ni viva kala sui na mbula tawayanga nda liu na ngo na nda lak nda vay dor tu sona kaya senga na mbitena e vina kato kwa mena sama lo tu kwa mena lo tu vaka ya lo kwa vaka indina. Ama taka ni kua, dana ka wa vina vina taka wana ka lo, bale tana vita le ya raka tukungo na vosa ni ka lo, esi ya ngani nda laku tundua, nda laku sarchunga wa tiki na ka lo na li tampu. Okoe, nda ka ukawa, ni nonda nganga, si ya ngaki na rere, si ya ngaki na menda ya loma loma rua, bale toko ya sa, wa dhora oti tu, ili wana ka anda simbera mda ngani reida, mena baka ya dhori. Mataka ni ko ngandre mo mbole kenda na vosre kalo na mataka ni singe ndendai ke ko na numi tsum be ka mo te ko mo ko ta na itu tu bi na ka i na na mo next door neighbor se korni buli se bononi da ka da shopping center ni ko sanga na kena singa men ta sala ku tu nga da ka ko ni talindre ndre ta ku tsuko na vosre ni kalo na lebu non ta talindre na non resini ronga da na vosre ni kalo na kena da vira yo kenda nda me ngali avo ku tsuko ina kami nda sa talero ronga nda laku kena karua na nda sacrifice tu nga labu ngori so manu bodo bodo laku kuni alu ike tu kuni alu ike na ka kuni na numa kali bune labu mbale toko sa baruta ku tsuki nda pikata baruta ku kwe nande bodo bodo baruta ku talino kwe na nanda soni kenda pata ke na vi ka ke talenta na vina kata sa baruta ku to kwe ke nda kami trust ana bos da ka ngo me ur ni kaya menta bita serangan da trust ko serangan 100% na sta vi kenda na vi ka ke talitu mai liu mata ka ni ku ngan mena boleh kenda da ka ku tale lain da ka ku ni rere da ka ku tale talendre da la ka ni vur vur tu do ko ka ku no tu na itu tu binaka betul ne alo orang andre betul merawat kembali. Amen. Orang nanti tu masuk. Turang aku mami sama Cina. Lesson lekal leka. Ya, dengan dina lewu kita mami buli dana lesson ingo na lu kena wasiti ni. Na kena talai na disay peli kita mami sa talai kal tengah nama takkan ikuah. Kita mami mas kau kau bini bini kata nomu ni bet talai. Talai kita mami na prime minister sendu talai talai kita mami ngau kita mami. Kau kita mami na ana liu liu ni kita mami mbula. Na tu ini buru burongo. Liu talai ke mami tiku meke mami tamatan do war rongo meke mami talai ro rawa meke mami lako yani meke mami kaku ni rere meke mami tuku no sar chiko na itu tuku binaka ke mami ni binaka na turang maramar sala ku tu na buru burongo ara tuku ni alo boli eso ela ku boli na make tengo eso ela ku boli mais na lo mentau ni eso ela ku na bikor ni buli eso era neighbors ser la ku nga bona ner neighbors ke mami ni binaka na la na na buku ni nonda tuku ni alo ke mami va kan bulai kina na mata kan ko ke mami sa tan borta la nga vira va ku va karau er ndo rere ka ku ni rere na ve chi suena mata kan ko ke mami sa bosta ka me ke mami ka ku ni ndo rere va kan dona ka me ke mami ka ku ni va ka luis nga una na ve ka ta le so ke mami la ku ya ni bur bur tu do ko ka tu ku na na tu tu na ka mata kan ko sa nga na ka ku sa nga na ga nga na lum ni nga chova kalau ni lebunga, kima kau bini bina kena rechongo, nak kena somi cikana kena recho, boleh tu mibun otak cik kena nomu ni bosa, boleh naik sista bini lain dolar cik kena recho na bini mataka, bini dolar walang ame orang ni bun otak nomu ni bosa, mereka di bawah kena itu tu kubinaka, enak neima mena bukungan, neima mena nomu

chico na ni mami ka tomata mero wa kumulai mero lesta al chico vi ke moni turang na mata ka ni kua au wa katu sati ko na rani turang o chisu sando rovi ki mami wa kumulai ki mami sa wa ka ramba lebu ta ki ki mami me ki mami ka ko ni rei ki mami tunga me ki mami rei ani na vi kai buru buru tu zoko me ki mami rei da ni ranga treba tal tunga na mbulu turang kum sa mas ni mami ka tomata na ki viti lebu na ngau na ki sa chinta chur na lebu ki mami vale de vesu era tini na manua ndo do sindo ndo na drag sa la ku tini kwa so ra tungu na ve kona kona li ve tau ni ngo turang ara besu ki tu na drugs ki na ve ka tau ya nga turang au sa ton ruba na butu butu na mata ni kwa au sa ton ruba na ve ka besu kira au sa ton ruba na yalo makawa na yalo ni te voro me pana la la takira me ra sereki na luvi viti me ra lesu ve ki turanga kim sa masa na mata ni kwa na ilawo me ki me tor tungo sanga sindu na kame va kata kana nom ni lolo ma turanga no muni lolo me wasivita wasivita wasivita na vika ke de turanga ena mataka ni kwa ni kenga na luki mami turanga ki me lesu nga viki muni lesu viki muni lesu viki muni turanga na lo kamu kas ni muli le me ki me lesu viki muni bate tu viki muni na mbula na mbula ta mundi ke na vika ke de ki mami ron rwata na wuru rongo e kana muni vosa siki first the kingdom of God and his righteousness and all these things will be given to you. And don't me liu tu ngana matan tu ni kalo. Me liu tu ngana bosa ni kalo. Na mataka ni kuwa kito sabaka. Vina vinaka. Vina vano e rongo kina bosa ngo. Ibir na yalo mera lesu na vike mani. Kito masu vaka vinaka. Sa hana da tani na hata ngani luvi mani kuchisu. Na na imami kalo. Na na imami vaka pola. Amen. Praise God. Vinaka vina.

Ngana Arise Conference 2026. Pakingo eva kadur chukuna conference ngo ena Hans Hotel ngai Kasula. Na tikavu chukuna karuni singa katolu kava nangelitina singa tambu ya kito ndola vararam butunga na vi singa taliso karua katolu kava. Ena tikavu na lotu levu na kabin na bongi ni lotu levu. Singa varumbu kana daka chukuna electives na mataka, ngai daka chukuna combined service na kavi, na varuwai na electives tali na mataka, me tekevu chukuna chini, me adhavu chukuna tolu, uchia sana ngai lotu combined tali tu na mbongi. Ndapa binaka, lipu sarana speakers binaka high profile, rasava iyo mai, da na kalu niku uranikaya, na kanikalo saka viva kaya tengah mena kalau libuna kaya nama erto nama ibu sakina dona turanga na Pastor David na laku mae nuru bikin ni nabi nak cuci kume mengalip tak kena muni daka kani business bakai lavo ena lama nimbai membeli tanah daka daka kani mission gon dona turanga esa baka libu taki kue nak kalau ena bika bakai lavo kasuli baka libu taltunga membeli tanah mission dasa kelas ale kalle katiku nangau na. And sabia rambeli o kenda kede sanda via vale uta kana nonda solikana da kada kani lotu me pakali uta ki na turango na mai vosa ko me baleta na tikino ya rani u kambe ka sa vaka me milenia ya o kona mai vosa rango ko na me baleta na kis ni ni nonda vale uta ki nda vakelavo ki na solika ki na da kada kani lotu na via sa urura ki na karua tal talam Pastor Raya Rasaki and Donanto friends Makawa and the Kilekwe Binaka and Anona Tutu Vadanak and Navi Hotel I saw Kina Vakatutu Vakatal Talavakalotu Gona in the marketplace Nama Tukutukuni Kenakolotu and a marketplace Kenakavakalavo Nakenavakaramba Levu Takitiko Kotalangaro Nalakotiko Mai. Tal-tala Joe Wanga, my Nisa Landi, and tal-tala ni na Lilu ni Global Mission. Wakaki na vi tal na tal-tala rtu chiko rtu lako tal tinga main do na tal-tala prophetic lako sar tinga main ni rtu nga o Kapao Junior. And tapa vini vinaka na esako tir nga main na kalo kito sember mdanga ni kamar bayo mai o Randi so mga may nandar kung tapo nandar na sa anda ka kachukin sa anda bulas sa tingwa na ito itiningaw na o ba mabot na menda sa kindawa kaya nrawa na bonuwa menda toski na menda lirumwada na dawa yabos chukin na kalaw na ngaw nanggo ang dolar arambatiko kaya pa ko vingir-ngir may na banitalibon nga nga 0451-826-302 na banitalibon niya mong gir-ngir may kina kaya vikila na kaya na baka matay lalay takitali na iso talaga. Na electives kaya na mataka na sa sumitu ko na idurduro and doon ang runan dola balita na kaka na edha katalitungay kaya kima mi kito sinivarutang na kaka na kaka na sa varutang katalitungan na wakala kima mi kito sa nanumakina mga na idurduro may balita ang balita lang na kana na morning tea kaya na lunch na varutaki we are not providing a provide tak na wakalango so ena sumito kina idurduro ya kina high profile people mendambo nanu matoka sotal naka kabaka kina kebko mendango vile chiko na hotela erto discount taka chiko na rooms baka vio 180 a day dona room kebko vio share na sharing ya daka tal tungai kya na hotela ngir ngir mai keso ngir sungai na hands ento na kina baka tataro kabaka kina ve kemundo na lakot chiko mai na ve asana taliso relak tu kami Viti, Philippines, atau pada tarikh main dia, betul ni rey dah cukup main Arise Conference nak kena sabar untuk kita cikok. Lebih nak kasih sama sila tiko, sa boleh kena cukup ni minta lak kami minta merongat, balat minta dua nak kami minta kau talis, nak sini dona live nak dah kena mata kali lay, nak live tak cukup nak lalu tu nombongi, betul nak elektif serang, nak numi memai. Betul ni so mina electives nama tak kan tamar roya matan tuer dulu aku mikina memarui tal cunganon rabim bula kan kita bayar kita sabab nak cukin tapi nak balik bumi
Nesta lima dani wiki muni ni kalau ngata cukup nasi ngani kuat.

Yana kalau ena valu tika ngai na bukunda ena venga una kede sara. Mataka mina ngani kuwa na ndamu ibiti ester ne roko bakal ndo katiko na launing gele enda mutuka senda sale wena tiko ena ngonongo. Enda bakana numira kina na kena matua era samba leani o ira era sembula tiko ke ira na kena kawata mata. O yanga o ira na ito kini banua na Aboriginal Torres Strait Islanders. Mataka mina ngani kuwa nda abaka mina ngani abaka lebu ena bukuni Wengarabi yang lebih baru itu dah kuni tiko main awal ni lo tu na Liverpool City Church darung ada tiko nak kena ital tala belita kita tala ngase ni Liverpool City Church tala tala cium balik batu Wengarabi tiko weekend dah soli bangga tiko bahaya lo ka masuk kat tala tiko kena tala tiko nga enam mataka binaga ni kuwa ya na Liverpool City Church atau sabi surat tiko ni ena buku ni bengkara ni soklo ena singa ni mataka iti kono nan tu bal ni lotu ena 285 Big Street e Liverpool katoka bembasa nga kena bal ni bola lebu se na park lebu e Liverpool rarasar na kena ready ni bidanga na miniti mai na stereni na steseni ni treni ena nan tu bal na buno iti kena nan tu bal ni lotu ya ni mataka era tu na iti ko bu bengkara iti ko ni nan tu soklo ena tini na kloko ena mataka lelai ni mataka ni ngolea ni keba kauti ko baka bulubuli ti Liverpool o ikona lube ibiti o ngande ya buliti ko kauti ko baka bulubuli ti Liverpool sabi sureti tiko yani ni ngolea ni kalaki ndua bata yani ena buku ni sema yani bata kirito na Liverpool City Church ena buku ni Bengkarabi ni Sokolo ena singa ni mataka ya me baka ngasa kadi baka tau manda tiko yani na norto ital talangasi ya na mataka binani kuwa ya na buku ni norto Arise Conference kana baka ya dhuri tiko maina ikarua ni singa wa ya na singa lutu lebu mea dhava yani na kalima ni singa ya na lutu ni baka vini binaka ya na ngai baka ya dhuri tiko ya na kena singa tambu kao ni sureti itale tiko ngakina baka ya dhuri tiko na conference ngo ka Bengkarabi tiko kina na Liverpool City Church. Na idhuru-dhuru ni conference ngo en $200 dua na tamata. Waka idhuru tiko en a Hans Hotel waya en a Crossroad en da kilato dhoko na banua etiko kina na hotel ngo. Na nandu tau theme tiko nga ni Arise Conference ruwana undolu rosa nga bulkaono waya na Unashamed. Kaumai na Unashamed ngo se na nandu tau theme ngo may na Roma wasendua tiki na etini kaono. Elebu ertu leba tiko na nondo keynote speakers se ertu na mai bose tiko ena bundi ebuku ni conference ongo waya me bakanga sa kadi bakato manda tiko yani ni taltala ni Liverpool City Church ni Pastor David mai nauru ko eliuliu tiko ni asena senior statement tiko ni matentu nauru ka ndo talanga vira na founder ni Nauru AOG Church tikebu enaika enatika viwa dio sanga bulu kalima okwa na mai speaker tale tikunga ena speaker tiko ena conference vina Congo ni Arise wakatalanga kina be Pastor Joseph Wanga ngo na iliuliu ni Global World Global Network na Global Network iburubura nando to Australia seiviti kena iliuliu tiko na italtalangase ni valini lotu e Liverpool yo o Joseph Wanga e overall kwa iliuliu todo sara ena tambana ni Global Network na tiko talanga o Pastor Joseph Wanga ka ngole tiko mai New Zealandi baka talanga kina ve Pastor Kapao Junior ngole tiko mai Cook Island baka talanga kina wa na ital tala Urayer Sake mai viti Mr. Urayer Sake se otal tala Rasake ko e presidenti ni Full Gospel Businessmen's Fellowship International na FGBMFI Fiji. Na vila katoka viki muni na turanga muni tiko baka leo levu. Bileta ni na speak ongo. E na wirtu na speak ongo. Erto na bose tiko e na arise ongo. Au baka mbota
ni go evina kamenda tiko saranga kina o kenda na nana kina tata ena buku ni nortu na mai vakai tabitiko nei tala tala ki lai levu ongo o pastarastake o koe ndua veira na mbou ki lai toka ena vanoa ni dakadaka ni otela mai viti kandau totoka tiko na nona vingaravi ni vingaravi tiko ena na loma ni mbaio ya ase ena vanoa ngai vingaravi kina e baka bimbi takatiko na baka mbouta me mbula takitiko ena vanua ni dhakadhaka se ena vanua e vingaravi kina o tala tala rasake na totoka tiko rato na speakers ngo Pastor David Pastor Wanga Pastor Kapau Junior kavaka kina vei tala tala rasake ngole tiko maiviti ena matahabi nani kuwa ya tongati kwa na nomu dairi na nomu kalenda na tiki ni singa ongo teke buo mene karua ni singa me baka ngasa kati baka tau manda tiko ya ni na itala tala ngasi ni vali ni lotu ni Liverpool City Church ena teke buo tiko ena singa lotu levu ka dhaka tiko kina na lotu ni kena ndolavi tala nga na nondoto Arise Conference ongo kama idhaba tiko ya ni ena ikalima ni singa ena kena singa tambu ena baka edhori tala kina na lotu ni baka vini vinaka ni sama idhaba na nondoto Arise Conference ongo na Arise Conference songo endo baka edhori tiko ena veya mbaki. Ama idhia ngutoka nga ena vula nangona ni COVID ya endua na conference ha vitha bata na mbaki. Rosa nga vulu vada mbaka na mbaki. Na kena vivi tiko mai na Arise Conference songo. Kanda unonda nga na marama. Ia nanga unongo e san dolara ramba. Vi kenda na marama, vi kemuni na turanga. Kemuni na dhorobo na ngone lewa. Ni na yanga sarapaka lebu na vei speakers. Era na mai speaker tali tiko kina. Ena Arise Conference ongo. Arto tali na keynote speakers ni Arise Conference. Pastor Wanga mai New Zealand. Pastor David mai Nauru. Pastor Kapao Junior mai na Cook Island. Kei Pastor Rasake mai na nondoto wanua lomani mai viti. Kwa ni ngwela dhava, ngwale ani, kalaki ndua bata yani kiretu na Liverpool City Church, eretu toko na tiko na nonda ngau na vinaka ongo. E na kena itukutuku baka matata tau dhoko sara, ni nondoto venga ravi na sokalu na singa ni mataka, baka tala nga kina na nondoto venga ravi en Arise Conference ongo, ni nga ingir nga yani ena nambo ongo, na saiba ba limandua, walu rua ono, tolu saiba rua. 0451, 826-302. Oya na namba mo ni ngiringiri ya nikina ena kena itukutuku baka matata ni nondoto sokalo ena singa ni mataka kena itukutuku baka matata ni nondoto Arise Conference kana baka ya dhortiko maina karua ni singa ni bulo me kabaka kina kale ya dhabatiko ena kalima ni singa ni bulo chulai ni busota kana rua ni singa ni bulo chulai kena kalima ni singa ena baka ya dhortiki na Arise Conference ongo. Ningoleani, kalakin doa bata ya ni kirito, ena mataka vinaka inindai. Yeti ndo mga na serba vini vinaka, ser weekenda ena mataka vinaka ni kuwa, menda na numito udo kina, wiki mundo na Arise Conference Committee ni lotu na Liverpool City Church, do toko na tiko na nonda nga una vinaka ongo, wiki mundo na kena committee, kemudian nai tala tala ngase tala tala liu liu Pastor William bakaki na we kemudian nai tala tala wibu ke Pastor Jeff ke Pastor Ruby Jones Pastor Tonga ke Pastor Les ke kemudian nai mata bu vale ni Liverpool City Church na vale bu nai alovinaka na buku ni kena toko ni tiko na nonda ngau na vinaka ngo rauti kena we kenda nai toke benda we rongo din domo tiko ena bata bata ni vengara viongo ni Radio 2000 FM 98.5 ni domo iviti eserne yena serongo en nomundo en nonda talanga na lubiviti enda sa sema tiko mai ena mataka vinaka enda indai.

Ia na sero ya haule, haule, haule. Vike mundo na nungutubu na turanga marama ni nandunga. Totoka, eh? Totoka na sero ya. Haule, haule, haule. Morongre. Meholi chiko na mbula buwana kalu lebu kwe. Ya, ena mataka vinaka ni kuwa, enda waka vinaka waka lebu. Ena buku ni Liverpool City Church toko na tiko na nandanga una vinaka kongo. Ena beisinga waka ruwa ito doko. Mebaka nga usako mo, kati waka sekambura katu manda chiko yani. Ena buku ni nandatu conference na baka idhuri tiko. Mane karuwa ni singa kina ikalima ni singa. Ndona nrauna ndola na kena idhuru dhuru. Kena theme tiko na unashamed. Kauma ina Roman duwa tini kaono. Vati kuna kena speaker, ndua ngole tiku mai Viti, ndua ngole tiku mai Nislandi, ndua ngole tiku mai Nauru, kan ndua ngole tiku mai Cook Island. Era tu tamata kede nikalo. Kia mni na tatana nana, evinaka menda yada mai waka leo levu, menda mai rongoda, na itukutuku, era tu mai kamburaka se mai wasewe kenda, era tu na italatala na tamata nganga nikalo, era tu mai speaker tiko ni conference ngo ni Liverpool City Church and mbaki ungo Ronondolu Rosangavulu Kaono. Ia ninda se tiko nga ena waka Samoa ni Arise Conference and daka tiko endua na Volitaki Curry Pack. Oya lima sangavulu nandola dua na pack ni curry. Na roti na curry na palao name it na kani curry. Ertu na bul takatiko na indua na erawase wastiko baka baka district ortu na district ngo ertu na bolita ki pek kari pek tiko ni boso ata kari pek tiko ena madawa katumai oya ena singa varowai watal tingo indua na madawa indua na singa mo ota ya nikina na kemu pake na mo kemu pek kari.

tolu saibarua. Vitokoniani laki wolia indo na kemu curry pack me nabuku ni ndo tikanga na ina kilevu oya enabuku ni weka au sa kamburaka taumanda tikoyani. Ongo na district, erto na district ni Campbelltown, erto na wolitaki curry pack tiko. Madha mengo, singa bakaruwai, enalomu ni madha wongo, kuni basanga na singa bakaruwai, dosa ale woli pack ngayani na mata buwale, ena oni sema tiko mai ena mataka vina ni kwa wiliki na wiki muni na sema tiko mai na iwala mata sister from Samoa. There's a curry pack, $50 one pack, and it will be delivered or you pick up from the address that will be given to you. $50 a pack. Call this number 0451-826-302. And abukuni nomu curry pack. Oh yeah, na vito konitik nga ena buku ni Arise Conference ena bakaro baka edhurtiko karto beli utakitiko kina na Liverpool City Church erto toko natiko na nandangaw na binakongo ena vei vakarawai taudoko. Yete indo mga nga naser bako spell weekend ena mataka binangani kuwa menda na wasei taudoko tiko kina o iko sengayang ratiko may namuade rindini sami ni yan rinaka sengayang ni sema tiko may ena mataka binangani kuwa yan rinaka rindini serenggo ni sana numikina na mataka binangani kuwa wiki mo ni nasa ngunuti tiko ngori ngunti mbambakaw se ngunti toboy se ngunti wani kekaway dala na serenggo sana numikina ena numu ni baka yang ataka tiko na ikatalaw binaka ngori ena mataka binangani kuwa wiko na lubay biti o sangkara vita vitiko. O sema tiko mai ana mataka vinangani kuwa. Weke mdo talanga na via sa Australia taleso. Kendo sema tiko mai ena iwala mata. Sendo sema tiko mai. Ena sali kakambura kiongo ni Radio 2 Triple OFM 98.5. Au sabaka yan rawa mbula tika ni weke muni. Vinawale mnando na namaki tiko mai. Waka talanga kina weke muni na lube viti. O nindo sema tiko mai ena via sa iwurubura tale eso. Na serongo enonda vata kedemanda ena mataka vinaka. And they die.

pastures. He leads me beside still waters. He restores

Ia menda virea tiko ngā nambai, eh? Nambai menda virea wata tiko e nambula ongo. Menda vei lomani tiko, menda vei wasei tiko, menda vei reiri tiko, menda virea tiko ngā nambai. Kia ndana I taukei na lubei viti e sana I tini kawa e nda tiko e na wanua ongo o Australia. Ia ubia takarua tak ngana I tukutuko ua sakati wakatau manda tiko yani. O ia ngā memba leta na Rice Conference. Ena pakai dhuru tiko na ikarua ni singa ki na ikalima ni singa. Pakai dhuru-dhuru teki tiko na Arise Conference ngo en dua nan rau nan dola dua na tamata. Kena I theme tiko ni Arise Rono Ndoluro Sangabulkaono Unashamed. Kaumaya na Roma dua tinikaono. E va tiko na kena speakers. Ratu tala-tala tamata ngā nikalu. Ratu na mai wosa tiko na buku ni Arise Ongo. O ya o Pastor David ngole tiko mai Nauru, mai na Nauru AOG. Waka tala ngā kina vei tala-tala Josepha Wanga mai New Zealand na liu-liu ni Global Network. Waka tala ngā kina vei Pastor Kapao Jr. Tala-tala tiko mai na Cook Islands kei tala-tala Rasake ka ngole tiko mai na nanda wanolo mai ni mai viti presidente tiko ni Full Gospel Business Men's Fellowship International na yanga wikenda na tata menda na yada mai waka leo levu senga nyo tata onana talanga ngole mai waka leo levu menda mai rongoda na itukutuku Erto sa wakarauta katiko mai na tamata ngangga ni kaluongo merto na mai wasakina e na Arise Conference. Bakatel nga kina na kena dona fundraising e baka edo ritali tiko nga go e membaleta tiko nga e na buku ni nondato wakabakarau tiko na matabubale ni Liverpool City Church. Erato fundraising tiko membaleta tiko nga na wika erto lalawa takatiko na buku ni Arise Conference ni Ronaldo Luru Sangabulu Kaonongo. Erto wase-wase tiko waka group, na norto group mai Campbelltown, erto na daka karipek tiko, ena madha waka tumai, ena singa wakaruai. Lima sangabulu nan dola, ndua na karipek. Sabote kongo, ndua na madha wa ndua na singa, mo ota enikina wana kemu karipek. Memboko nan buka ena singa wakaruai. Mendo mani ota karipek yani. Lima sangabulu nan dola, kepa kaya wina kata mendua na kemu, monga ngiringiri ani ena namba au sa bakar usule ni ongo na namba talenga ongo mona ngiringiri talenga ni kina ena buku ni kena itukutuku baka matata ni Arise Conference Ronondolu Rosanga Bulu Kaono ngo ka vengarabi tiko kina na Liverpool City Church erto toko na tiko na nanda ngauna ngo mai na ono kina walu rao tiki na wikenda na ito ke menda virongo dindomo tiko ena batabata ni vengarabi ongo na namba oya na saiva vali mandua walu rua ono tolu saiva rua. Na namba tale me utoka rua takatale 0451-826-302. Ningiri ngiri ani kina, tukutuku baka matata ni Arise Conference mene karua ni singa kina kalima ni singa, tongati kwa nanomu kalenda, tongati kwa nanomu diary, na tiki ni singa hongo, mokakua ni dhalata, ndona nrau nandola, dua na tamata na kena I dhuru-dhuru. Kena theme tiko na Unashamed e kaumai na Roma dua tinikaono. Giringiri ani ana nambo ya. Saiva va limandua walu rua ono tolu saiva rua e na mataka vinaka indindai. E na viku ni kena I tukutuku waka matata ni Arise Conference ngo. Ia tindo mandanga na seri weekend ay na mataka vinani kwa Mrs. Leo Rabu na serongo sa botay tiko baka bimbi weekend mo ni ay na mataka vinani kwa weekend mo daw na turanga marama ni nanronga serongo ay no mo daw ay na mataka vinaka and they die.

0: சோதர சோதரிமங்களரா?
1: வா!